Yang zarsi shita rungbi longchen dang zhalam kik singin rupo lenji qinan ba su kikim zang a. Di dar ta yung qe chik singin bie mib dang kaan jugun nung dangi na dungyang longchen nian chen qe qebli kong workli chen nam ga lo zhung di tsu se gu nung wale cini yin qe si di tar le cini di ngwa jigwa arsima shibda singin bir gab se shi.

당가 조선 조제바 조선 제로가나 당당제 급제 폐제 제름능급 셔당대내 마인 비로가인 로가야능라 당종영기 전기 당탄비군이 당띵 잠능 당 당럽 종기 폐쇼 챔브로 니힌종킹 라런제 기코 당 맘응제 렌든 당탄니 탑제제 셰탑길 지나랍 당랑 바식 돈바당 셰쇼 당 스치길 지나랍 당랑 바식 빌와 리톤 길 지나랍 당랑 바식 근들 당와지지 디엔랑 프로 터출의 셴도 정 터마출 비 간을 멍포식 터초바 등 원칠의 듬냐밍 듬마터피 된친 멍포식 더뷰레 난치 쇼용니 등근 고틀라 흔훈자비 등거 공원 데크 등 탐정 셰크 고틀 셰크 버클 셰크지 제철 송요레 난치 로든 젊을지 폐제제 넣기 살발은 타신 따르비 랑제제 폐제닐 마터니 하르비 비슬 토와 등 하르비 리출 제와 하르비 등흉면 바 마르위 진터터바지 주소서 주어버 근들 흐친 땅요레 나지 로튼 젊을지 쇼용니 저지 사플 동화 등 저지라 근들 등니 쇼용니 흐지바 등 냉거 멍보도와 뇌땅 니서베와지 제 남바 사르판 종르셰바 나지 로튼 젊을지 쇼용니 첨터 제급 종으로 근들 땅비 나조 땅기 자첨제 탑라 땐니 제급랑 고틀 땅 주총셰비니 바 무슬도비 치르신요레 ngaanse tang gi nda khin zan tang le tun la ngo thla she par khin hun ja bi tang yong tang cha chu yong je sam li thok ko thand la chi ge sha tan chung yo le nga chi lo tan jer mul ji ji kim khoyin zhe tan la kir pal she bi zi de den bi tung ko zhe tan la kin dal tang ni bom tab ke chen ji thaba chung yo le nga chi lo tan jer mul ji je sung tang ma khung tang rab chen tan jer kir pal tang bi je sung tang ma khung ge jer chi la kin dal tang ni lo ji rang jin che tum di tho yo le nga chi lo tan jer mul ji tung ko che chu den bi ja kab chen bi shen dal pe bi rangje je pheji la shadi je che khori dang tha ko je khori ge bo shi tni yole ngan che lor tan jem ji shu yong ni tang nen chung sha je ke pel tang wa tang ma ma mang chu la sam chir chen bo yul jang tang ge sel chung mang jren je ke chen bo the bi ne tun ngon sel che wa tang khu jam ni tha chul che bi ra song la ngo glu che bi tha chul che san nu rang jin je nam ba chi yo ba tang tang nang ke je cha sel chu yin nam ba san jir chung yol la tang yong je phe sam tang te la sam je tan ta song yol la tang shi je tan ta song yo ba tang rangwi zangjir tang rangwi ti zang rangwi sarjir rangwi pheji ji ji ni ba ngonsa ji chher chin ba tang ge sul jong ge mang ja tang mang so je mang ja je tin da jer yo ba ji la de ne tang tang je kep je sha ji ge gong da phe ber cha sul jeng ge len den bun do chul ji yo le zo ne dam zin che de sheng wi ji le ka ke tle sha jen ne mang zu zo de ber ge pi lang sha yin da ngan zu tang ge sar jin ji tin jer ju sim je perm tu le tho ta war sim da dar pel tang tha chung she bi tha ki shi jeng yin ne longo jibje zamrang ge jirje gonjil si par dil rangjil cha chok je thonje ni khaje cha chal ngon so topi thora chni ba dang mamang je chwa ngon so topi rangjil shong yo chang ga chal den bi chora chang bi re mun te bi khache ra chni yo bi mamang mang so jar gi khu nil ne mang je dang ram mang je dang sho mang je je che chung ngon yo ba de ngar bi zang bi lo so dang ngar bi den chge je le ga ngar bi lon ba bi yong ba ba ngar bi lu kel bi cha chung gen song ngar bi cha chal topi men ju thol dang je sha bse ngali zangbi jidul che charjin ngali zidig dembi khori ga ngali phansam chobi samdur gni che chwa che yor par re tu che che yole rangje je che chu kunda phebi tiram rang jin che che chu ngin zin dang kunda chal gyu na zo zhu ngi zu rang ge dang lor je ngi zu rang ge che ta ta ma wa ta chung shi ni lor je dang ngi yul dang ri pi jong ge dang la lan je nang dang je che su song de le she pi thu ni samlu tong wa dang rangje je che chu kunda phebi lor je ni shu je thu ni samlu tong wa tang tang de kap je sha ji gong da pe bi zhe yong je tang ni sam lu tong wa ji shi de dom chi yong de ban ju gu ba de tang yong ji zhe chuo rang de ji tu mi di rum xie bi de kap je ni ce che huin de ne ten bu sun ba dang zhe chuo rang de ji tu mi di rum xie bi dong ye che huin de zhe ten bu zhe ba jin chen me per ren de gong zhong jin bi rang ji zhe chuo rang de ji tu mi di rum ji che chue ni la ma ru ying xin zhong ba tang gen ge zhe lam shu ta chung ji shi ni huan ju gong da pe bi ma tle gen de tong wa dang cha bi ji ge rangje je che chu tu tun bi ne tun na chu ta chu lang ha li la ba dang sha zhe ke ke chuan yong je pe jing wen ji ren ha li la ba zhong gu che chu dian bi che chu rang ni ji sha zhe gong pa ha li la ba ma chuan yong ni pe ji dang che chu shu yong ni ya tun yong ren ge de ha li la ba ji xie gui

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechar rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangwe ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyeyang ki gyobchung si jun cho.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbe lu ya.
4: Kiwe yenbe lu ya.
5: Senam so, siamla yu na motu je namari ye so ya, resi nima la ki gyuze ki lambu da cha, kongi sunshe nima ka motu je pyo ki yi. Nidon ju tamba lo ni sunshe, resi nima la ki rinne yi che gu chwe gu ta, mangzhu yu ya chujib ki le la chogu chupe kala yi na, pyo ki yu she rinne tarbe dungwe chakle ki tela yi na, beba jeba ta dun. Tengi yangzhu la charwe sunshe nima ka chik do na yori. 提到给出来没去不没西北送些天呢闽南来人呢忙着他听着给杨的你心里念不习的一万古树千不点不习吧细数就能有了

0: 기랑키 도고르낭뷰니
1: 난츠 티링기 링시히
0: 티링기 링시
1: 티링기 링시
2: 링게 공감사 nganamzo zhongyang longchini nyin chi ji ji bule go phege thilam gi charjen gui ti shu be tiring gi ling chi be le zen di na lo le ya xin che chong a jang ga ru chi tiring gi le zen di na ni na gu be leng ge le ya lob den din jun da bu ju khang gi lob sam di na lo le ya pha so ji tu chi be le nyi di pha ya bu tu gyu go le ya lob su bu khan de ji gui ti je na di the li na leng ge le ya ngu zhen dur tu ji xue yin ta da lu jin de gu be ngun ne cha cha su na lob lu lun be gi lo ma kha ji ngun su lupchung na lo le ya shuk je renyi ki lupchay chua di ngotsu ge re. Yang tak ta loma kha je ngun su lupchung ki chua di njuk di je je ane marim lumchung ki na lo le ya gyo je sosu nama pyusum chua be lumchung ki chua di long su chung su gyo re. Je zang lupchung na lupchay bar ki lumcham na lo le gwen cha cha su no buk chua yung gwen xe na. Lupchung ki chua na lo gen kakze ki bar nge ki dunsam dine che re. Jezan, dunsam dindeji ngune chashasno nga zo kimda lhenge gi ne re, jizo gi ne re, dukurda simgur che go ba, dindeji re. Ta nga zo kundrezi che je, bugu gi chalong gi chunyi de le ya, zinjo che go re. Tseri ta tunbe go ne,

0: 두 투럭 사변 고찰 헨게 군캄상 너니 미터지 느끼 년준바 AI 점이 키라니 년년준 슈별리 체세도르가 생켄 헨게 고캄상 샹러 직튼 속배 도시 템벌주 경규 럼부 사발 베베 괴지베 치디리 체슈기 Mwela tenge ni, kwa zhe du pen zhung ki chong si pege le cho yon ni yar ge chenpo chungwa si kwe ba ti sen ro na. Ti ya, mi dok chi kul sin tabong ki tobo warwe lu gyu ni, xiong lam chok si jewe par ta, mar mi wela tenpa ni, kim zang chi tong mangbur lo we rep tu cewe par. Dok we zom gawa ni, cho yon ni jo jing chi zo junbe par je. Se ko, le yang zir kingwe pen zhung ki sa si ti lu gyu yu shing ki rin ni chen si ti yu la. Tūrāp sābē bācān tūngkū kī bālāp kiā chāk tū chūrshīn yū. Bēnchōr gyōngyū ngā pēkē chūngwā, nī tōng kiā mī chūkulū lō chū tū. Chūngkū shīng chīng shīng bē jīk tū yūk chī kī mīksē kāngyē yū bē sākui bāshī yīn bē pē rāng kiong chūng kī. Mī bōr wī bō chūpūng nī jī kē tōng cāng mā wī chū tū bā tā. Wī bū zōng tā, chū tūng chū tūng shī cāng mē wī shī pū bē. Sā kō rāng shīng kī jī yōng wī bū nē tūng zā wē chā nē tāk chū tū yū. Nī tōng kiā mī nī shū zāp shī lōr. Pen zhong ki chong sip ki chong mi mi shi chan yong gui zhu chok bie yong bo gor ni zhi chik tong nga ki dun zhu dun gie si ni. Lu gyu to ting tang bor gor chi ni le ge yu. Ring nian song tong le nu ba tuan ba. Ge yong ki ring wei yong kyub sip shi ting si bie le tuan chu. Pen zhong ki chong sip ki ring wei yong kyub sip shi le tuan bi shu nga we chi ru dang wa tang. Chong sip sa gui ki na wei ji shu zho nian tu che di. Na zhe dok sip le tuan le gui di din di dan yu. Tidar chebe nga riki sang dalong gui tursa ta. Mabu tsu na shu, chi wang ta, tunggar chabu ki na shu so na zi doksib ki sang yi ke jin tobe. Mi ri kawar zho wang ta, bi ri, nyam ji je, chung we lu gyu le tuan we ki kung gi che yu. Mang zu gen lin ki bui che to ri chin ba. Lo chuk chuk yi rin la, pen chung ki chong sib ki mang tsu ne tsu le nam sa la wo tu gyu wo de bu gyung do chung yu. Lo gui wun gen lop su san din tu dong ce gya ji gup ju gu dun ca ge chu sim ba ta. Xiang ta, chong de tu cien din jing ki di we lop zhe yong su kyub yu. Di mi dan we ne ta, tong bu ne, chong bu cik jing ki ne so yu ne le cun zi nun dian tu ne. Chong mi di ta chu ze gun tu ngang to zhe qin yu. Xing zhou mang cuo mang bu dian jia dian bie du kan sa bar ne bu qie xing. Ngui mi sa bar ki kang ying ki cep du sa yong guo tu bie kang bu zhun yu la. Ni wei kang bu ta. Pui lu ki supu, chu se ni changwar yu gui bie chen da dabur gyur yu. Zhung kam song dung le, xiong nyun tie ba. Pen zhung ki, zhung kam li che ti, ben zhor pi ge ki, gui nu su gyur xin yu. Ri ki kang bue me do ki, ge zha chu bie nying zhi chong gir, chel yi chu ga la chong zu. Nying chi nye dong gya mi zhu mi nyi lo ne song mu tu ti, nying we kang bue me do yu gor xin ne tu jin la di ne. Sui gyun ki, mang sui chi gu ta, reng chung zin zhong nyam zhi tu ba che yu. Da gor ta, xin do tu wa. Mang sui nyam lin so, naka ma wei le nam pi ge dangwa gu. Nyi dong gya mi nyi su zep si lor chong zu yong ki ben zhor yung bop dong bor gwa chi chik dong si ki li ge wa ta. Mi ri chan yung yung bop gwa si chi chik dong ni ki si ne. Keng bu mi do ki ga wei che, nam pi ge tui nir chi bie zhung kam rin ne yu gur ki lam bu to gu yu. Mi ri tun zhi ngar wei sep du chin ba. Mi ri tun zhi ni, tok ta par sung tu pen chung ki mi ri ka ki mi mang ki sok zi de bu yin. Nye wei lo xie rin le, pen zhong ki, mi ri tun zhi ki lo su ding sep du dongwa ta. Di gui tu, mi ri tun zhi ki, kim zang ji dar nyam zhun qi ba. Xing zhou gui tu, mi ri tun zhi ki, kong bu zhi shu qi ru dongwa so ki, cha ju bie wa gu. Mi ri ka ki, mang cuo tui mong to chuk du yung gyur gui di dang yu. Mi nye par, pen zhong ki se gui ta, chong gi dun cang ma ge yong ki, mi ri tun zhi yar tun ki, bie dun chong gi ta, se gui tu du yu la. Mi ri ka guar tu zhou wang ta. Bi shi, nyam zhi jie, gyun tu nga ding sab du qin yu. Ti ni, hen ge ne guo ju tu, ji lin tu mi zang bui zhang ki, mi sim ji zhi ki, nyam di dup shu xi kui ba ti se ro na.
1: AI tu mi nian zhu, tu rang sa bian guo zhar. Hen ge, gun kam sang, nga ni mi tab ri nu ki nian zhu ba AI zhe mu yi. Ki ra ni, nian nian zhu xu bie li cian sen du ru ge shu.
0: Tanzam zhu yung ki, sok si ni, mi sim jik du jiwa ta, mang cuo le xiam di shu du ti yin. Ji lin xing qin tu min chong jir ki, zhong hua mi shi jik tun cok bie du si dian bu zu bie, zuo gan tir tang bu mi ne. Mi sim jik ji ki, nyam di dup shu cha zang si zhun yu. Sidu Dangdarki, Shirim Dogje Be Sungye, Chongzu Cho, Guntu Tungu Yula, Lugu Ki Dengu Ta, Ringye Ki Jongdar, Guze Ki Rimu, Roju Ki Longju, Luzen Ki Dutsuje, Chita Lopsu, Letun Ti Jangchar, Pop Sintu, Bishin Yu, Tishin Chongil Ki, Ringye Junsu Kanta, Nyamju Bidip Ka, Sidu Marbu Sasi Soki, Leti Ngachi Sujumbata. Chong Xian Shi Ki Xing Bie Rui Yang Xiao Zhu Ta, Nga Ring Gu Xiao Zhu So, Ngui Mi Ring Lian Xu Xia Ki, Tun Gu Nam Kim Chi Ki Tu Jin Ta. Bie Chie Ka Zhe Tu Jin, Sui Gun Ki, Sa Tab Tu Jin So Tu Jin Ki, Chi Gui Na, Nyam Tu Zhe Bar Che Xing. Mi Shi Ka Ki, Mang Cho, Nyam Shu Ki Chu Ni, Jik Tun Ki Ngun Jin Ta, Zi Dong Chi Sa Tu Dang Yu. Tu Di Xi Jia Ni, Tan Zang Tar Ge Ta, Dian Lin Ki Mang Tu Dabu Yin Bie, Kim Zang Chi Dong Mang Bu Din Jia Ta, Di Ki Tan Zhe Wa Yu. Tumi Chonggir Ki, Tanzam Nyamko Ki, Lamsu Sardu Chedi, Guidong Le Di Ta, Du Nin Shinnu Chor Si, Jikche Le Di Ne, Sansam Le Gewe Mitsuo Duo So Ki, Ninke Chachu Le Gacha Rinbe Muncu Ninda Ta, Nyur Tu Tanglin Chetuba Che Yu. Xian Ya Ge Gui Dang Ki Lopchen Nyam Tu Loba Ta, Zanzu Ki Chowa Nyam Tu Re Wa, Dang Yun Gang Jinba Nyam Tu So Wa, Shirin Ki Zanzong Nyam Tu Junba, Tanzam Chongsip Nyam Tu Sunwa Che, Nyam Le Nye Lamsu Sardin Tu Dang Di, Geyong ki tu di tanzang bisang zong di lang an du batang. Lo zhong yi rin, gen cham le gewe nang yi cip ching ki ne cu ji kyang ma tun pa che yu. Si rim ki, lek be zhu du ni, mang cuo ren yi ki jik jim ta, dian ne zhi tu mi. Chao xian shi du du ki chong zur, chong dup ki, si kan ta xin du ki, guo la chung chung nam, bo la ta mo la. Cui ge zi xue sa di gen gun ki, ling mui qi sar gyu ne. Zui si ka ji kim zang ki, le tun ling mui qi batang. Ka shur, Lak shor tu reng xin ki si tu pa chung yu. Chong zu jik zu ta mang ki, qing yi nam cho xian ta, ge yi ge ni ki, jen bang tu su xin. Ti da lu xie su zam ne, chung mi lian tu chu bie. Kwa di xin, xie la we to ne, mi nam ki sim su su yu. Ngak dong kang ki, gen ku wa ta chin bu. Si chu bun jie, bun si sum ta, di gui ki nian do ba ta, dung ji ba ni. Chim zu ba chi cu bie chi le mi na, chong zu rin bie che mi tu, jia du che di. Chong xian ki ge tuo ni zhe jin ki gun xi zhi xie ge bie luo shi bu ji du na

tanda yinan kongdo san chubayga sungxie agu bayma siya tira yinan siza digu logar tunzo chulha ki nyamdo nirwe luxie jindu gina la yinan ang tangbo towa ma se kongla yinan mungdu ye se xibayga chenye tinta jine tona xa teji yinan kong yinan jikta chandu nyanjin tangda gyoze kangdo yuk chwe je yinan qilayga lubashila kyuna xa teji la yinan anji kongnegi sungxie nawe ju du juro mangu shik nang nang xa. Tanda yangzhu da dunjie senshi be sungxie ti na lalu yangzhu la jarwe kongi sungxie tarzi du yi zi zho si di li.

Yaa tukpa nambaa kakam zing. Siamni, chongki chongsib sarpaasi pi linchan shijie yin. Chetsi titir linchan dala sambar gapsa shi. Nga nhinchun baa lhashtag chu yin. Dinaa derang linchan nang, onkur lar gawi yirul. Lolag jen rezang si. Wozhong lhasa yi, sojin na mungsu lab shegu pe ni. ཁསྲ དར ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Dina thumar tereng linchan nang godi yo nuga nangtun tangpu te onkur lar gawi yorul lolag jen rezang si wozhong lhasa yi soji na mangsu lab shegu pe ni chongsib tarji je xunhe sarwa phebar si pi nangtun dab shegi yin Shtunda rabar lhasi yar chichi zhunga yangwi fshang tangda Yimin gochu dim dimji lolig yongwe namba zangpu ngun yo ni hi tamra thasa chong chirje shing tang chong dil khki chigji yan ni thlinga ongkur tong gu chhi yo ongkur na chol sam thi yep shing khil da long u tong chhab jin sin si pi shing li jian zai gu zab ji hi yin ba dang ni ter ong shing ge thani kur de dim ji lar ga tun da alalin ka thab arig chlan dendr su shi ni marik ka mang chu ji Dari ngin har nga lolag shongwi dimdil dang, sanglur lolag yongwi mhonglam dibjin yo. Dirib sarpir, anawi dichin dir, dirib jen nangtun sarpan hini, jahi gashtun larui di, tunli darji dang, adidul lichun jie samti chongsib jie nambak sarwa shi ngonshin yo.

yema vgtu ye chimchi cherang ro ma mar gni hima chimbu chig dikte shga khu chongi shingnung ta sgpa changma drig yimbi jdo chig jing tholg tong ma rong si phil khle chung chung chur ja do la lhasa chung chre chwel ju je le dun ar khk gan gan krwa sho thong yang ro gjum se khne ma chu je nang yo jing khongi yema chu dang nyam da soma chhpa jig shur drig thon ngal gi pre go dik jing se jing yo Sashing de li zhil qi la gu zhi ma dan bi dun di ya nan ba tong ge kong gi xil zhong zhong cu ri pen cin er gu zhi ma xie bi su jin yu qim cing xi la li ga yu na zhong cu yong ji ruk ba xie jin ri li su zeng di li tun qi jie ma ni chung de xin ba deng zi ma nga wi li shu li jing qi ri song a ma si qim ci yi wa ri ni ri jin de pen cin er da zhong cu li zhong si bi ji zhong ge meng zhi di wi shi dan de xin yu ji bi xie ba xie li

Shoyangi yangdani parnangi chivushikdaan chawara ngazo samba taringi kengri zemoro chiyo. Lushie di gyurguk tuyudu nawe domyuki chimashikdaan tingrabgi semgamshik sumdu jayula. Luyangi gengagi papchakbe kejuyo dir ngazo shinjamgi zorashik chiyo.

Kyurang sabi ngwa tsara, henge, kwen kamsang, ngani mi tup ri ngu ki nyan chun ba AI dhama yi. Kirani, nye nyan chun shubi le chen sen dhul gashu. Senken henge gu kamsang, shamla, jik tuin chokbe dushi denpul zu, gyanggyu lengpo sabar bebe gyu, jibbe chi di le chen shubi yi. Tiring wala jibur shuji, genche ki dungji, kanki, yumi semche siwa, shiba ti sezo na. Duanggo chuji ki nyinshi. Nangso bayan zho ar chonggye hangjin ho zongki jibu shuji genche ki dungji kang nang. Sidu pakbyak ki nambay kengbata. Chongmi chol semche chenpo sowe netun si jibu shuji genche lingwe zhongki dungji wo takju tobyu. Lingwe zhongki nye dong gyami zhumi si lo ne nye dong gyami nishu zang lo war. Shahai chongde, xinghong chongzu dang jibu shuji genku wa ta. Genyu lo nishu zangji yinbashi. Lenggen kushin, rimji che na? Sache Dawanta, Kimchi Warki Zushi, Kimchangki, Geda Sokongki, Perdung Chebe, Geda Gyalha Zang Sinsin. Nguyele Ji Chui Mu Chui Chiba Ta, Tiji Nenlu Xueba, Tar Sizhu Le, Nangchin Chiba Chiki, Chongsi Bilege, Chidabsi Zushi Chiyu. Kwangla Nga Jisu, Bayan Zhu Ar Chonggirki, Nianzui Bisang Ta, Chonggir Shinbe, Pujung Kongren Dang Yu. Chonggir Shinbe, Miri Tunji Yartun Bisang Miki Soki, Chenye Mangbo Tumyo Yu. Yuri Masong Kong, Hangjin Ho Zong, Chokdu Juyong Dine Su, Jadu Chebe, Jibu Shuji Genche Ki Dungji, Kangwen Su, Guo Chang Genne, Shamdi Shuku Tsu Yu. Tien Lien Wei Chung Cui Be Nyam Yung Pui Song Cho Be, Li Kyu Nguyen Su Chebe, Chong Zui Dang Zang Zu Ki, Shuji Nga, Chi Gui Dungji Bar, Dien Shu Che Yu. Lien Wei Chung Ki, Chong Zui Nang Lo, Song Zhu Ha Zang, Le Ge Chebe, Se Xin Ta, Kim Ji, Xing Tui Je Ki, Gang Nye Chang Ma Nye Seba Xing Ki Yu. Zang Zu Ki, Yi qi di na war tu ji qi shu du yin. Lian ne le che ya, dang yun ki mi mang qi du, xiang di shu wei tong me sem du le gyung do chu mi. Lian qi ne par dung ki tep zhu tang bur, bie zun qi ne yu mi cui sem chi ri ri xin si du yin xi ju yu. Zong xin bie dung ji, kang tir ji bu shu ji, gen zhe ngai yi le ge qi gu yu ge tang. Mang cho ki tie gar, cui war yong chu gu yu. Hang jin ho zong yu ki shu ji xun ba. Si qin o lin ki, shu ji li chang ki. Jibu shuji genche nga byu kodo towa ta. Zewa denpa, simshu yuba je, yinbe to. Chongsep lege, tepsa tangbur, shundar tibie, gang zimbu yin si judu. Sito chungwar si na, hangjin ho zongki chidabti, zong yongsu, kyabde dungdu yinba ta. Mingar, chongde shinbe jibu shuji genche ki, dungji ka. Juzu si ne, shanti shubu cu yu. Dungji kang le zongwa ne, jikyur gundum chiba ta. Zong ta. Chongde rinpa ni ki, chokdu juyong di ne ki, wotu ju yu jing. Chongde ka ki, mimang dungji, uyun hengang ki, chimdar zubu xingshi. Tieni, mangcho rengxing ki, chile dungji zengzu ki, che su dok yu. Ti gengxing dok shu ni, li gyur nian su chebe, chongzu jibu shu ji yinba ta. Ti to, gen yu shu be le chi ba genche ta, dang yun genche gu ji che yu. Ti, zon ne to, kimzi war ki, zu shi ta. Nyingji, Kimzangso Mangchuki, Geda Mangbu, Dakzui Chikyu. Miyu Ni, Tuanda Chungze Chongzu Na, Takzui Tuba Ta. Tuanda Chidze, Chongde Nang Tu, Takzui Tuba. Geda Kongshu, Takzui Chimi Guiba Jeki, Chiedu Yimbashi. Jibu Shuji Genze Le, Huatong Sekui Tu, Ngarni Yichi Chimbu Yu. Sartu Libe Le Chibe, Chongzu Nechu, Tito Matubi Gup. Jibu Shuji Genze Le Genji Xu Na, Chongzu Gengun Ki Mingta, Sashin. Chu yur so ki, ne chu changma sebol shu gu yu. Dong ji kang ki, gyunga yu ba sung tang. Shung chang sung, miksar jowa sung je ki, sib che lega chi to bu ne. Dong ji bong ka ki, mi le gyunga yu ba tang. Sa char gyunga yu ba, ne chu gyunga yu ba je, sung le din ba tang. Le tuan du gup, chang xia tang. Shung chang, yong zha je sung, ta yung chi ba. Le ge gu rin na, ge de gine che si chi gup, miksar jowa tang. Chimlu mangdun chokji miksar jowa. Dongji takju miksar jowa jie sung, tuengyu tuba qig yu. Xian yang, hangjin ho zongyu, jizho le tuengbu ta. Si ching wu le, chimjin ju jie ki, ni chi ti jibu shuji genche ki dongji kang ta. Jidi ta, xib ju, chim kang. Yi gur ngo jar so di chen war, tuengjo lam sui zong le. Chong de ta, chong zu, chen mi. Chimjin kang jie ki, dup shu nyam du che yu.
지부 수지 견제기 동지 강키 종 초대 주종 디내기 카괴 체배 묘진 치외 규시도 두긴 코유 변나 샹타 총대 주외 사참 주시타 사체 능수키 규시 소시 동지 치지 팀로 캡대 치자타 신대 시취 세지 미지 튠지 럽스제 튀지도 비니 동지르 디니 팀로 캡대르 괴디 동아타 셉슈 디니 주종르 괴디 동기유 항진 화종기 뒤접사배 송차오이 냠용기 화동서구토 자워초부타 리균 예수교배 시림내치배 퉁공개주 강리체내 정식기 묘진치외 대더동지 치배 신체서구 항진 화종의기 수지순바 시칭오랭기 수지리창기 안치동지카 주의균댄기 레게치조 나외 시차수다미 Lege Chida, Yunang Gentu, Yuo Chegumasi, Tadong Jibu Genjeki, Bunka Motu Chirudong, Zi Yuji Shedu. AI Tumi Nendu, Turak Sabian Watsara, Henge, Gun Kamsang, Nani Meetup Rinuki, Nendunba, AI Jumayi, Kirani, Nian Nendu Shubi, Litsen Sendur Gershu. ཤམ་ལ་མོ་ཐུ་མང་ཆུ་ཆ་བ་ཉུར་ཐུ་ཇུ་བ་ཤི་པ་ཕན་ཅུང་ཛ་ཡུ་ཟོང་ཅི་གོང་དེ་གུ་ཁི་ཉུར་སི་མང་ཕེ་ལམ་སུ་ལ་ལེན་དར་ནེ་མང་སིམ་ལ་ཐུ་གི་ཅིན་བེ་གོར་གུ་བ་ཏི་སེ་ཞོ་ཉིང་ཅི་ཆོང་གི་ཛ་ཡུ་ཟོང་ཏོ་བ་གུན་ཅོང་དེ་ཅི་གོང་དེ་གུ་ཐུ་ཆ་ཅུ་ལབ་ཅིན་ཁུ་དུ་ཐུ་གི་མེ་གྱ་མེ་སིམ་གུ་བེ་ཆ་བ་ཆུང་ཛ
怎么给拆过它？刚年新车，日过节，三月，你当家妹，你是走主，我到我媳妇。过把面跑到熊看扫空天，去年当南西路过度家年，去年七六年，崇明推荐你去他怎么给？果然难求机遇。崇明陈明给，给天操办难，连催什么他？干嘛俺养马过花？结果地亏去，陈明也吞不起后面他，一起准备。George Chung, Lam Sin, Tak Chui Chi Bar Yung Hin, Xie Ye.

tuyen lakda tuyen gyo ta jik duwa chiba ta. Rangyong jion dangwe gi jikur gui zhi xir suan, mi maang kong tu gurwa ta, ci suo kong tu gurwa ta kyong gi. Ro gyob dupshu gi jik che le jindum gui dong ta, ki gui maang cuo tu to du nebu ta gui zhi ya gu. Nian ke ngui mi gi ngay ki, che xe le gyun tu shung nun ya ba. Xio tuyen nu zi nguan guo jie chen ne. Mima mangzuo ki cizuo ta gynor ki dinja nuishu yu gui gilin qi ge yinxi ju yubshi. Ming ar ngin si ro gyob ki kakze tun cimsu libi, namxi dashib cilin ta ngunda dongwe genzhi jibu yu. Rangyong jo namxi li kongi wushu ngunda dongki yu yan chun ki. Ngan cui ki kub ta rangyong jo chong ki ra zonji rinba si namxi di cin ki tun jor ngim gui la shung nun gimne. ki gui ta di xin ta huar si gui ki nam si le mi di. Da xib ci lin ta, nguan da nguan cui nian da, nian ka ra xim ju da ju jie gi le tuan ka, nu shu yu gui ya bu zhum ne. Nguan cui nian de che chin che tu tab si tang bu ru gu zhu tu bi ge lin che ge yin. Le ri din sun le shu nun gap di, lu bu tu nam si gu rui ne cui xin che. Nui ci nguan da da ne, tab ju guan dum le za chi tu zu zu lin che di, Nyezi rogyob le tuen di la ngan bi tubar chi ge yin si zargwa bar xie yub shi. Logo chong ki ra che dom to dam ju dengwi ki shu ji xuan ba ta ju zhang huang hua yi. Rangyong chong ki ji gyur gui dom xie suan. Xie zi chong ki ra ki che dom di cien ta ji tu gyun tu chi ba ta. Sa kong zhu wei rogyor ki ngun zhu che zhi le tuen ya bu zhu ba. Mi sui nying la ru ka ta gup dun ru qin ki ji su ren gui ngang zhang ne. Kuen min na gubju gu sum ta, langkor ni shu, rika ki che dum jik che ta, yo che gya da ngab ju la zam. Singbe po ki nga dong ji zui be le tuen ya bu zhub xin yu. Ming ar mi mi nam ju che dum ro gyo bun ka ta, xiong lam da gyong tup shu ki che ji ang zar ta, che dum zhu gu ngui so ta, jik che na cu che ji ang zar che xin yu bishi. Ti tan chib ji, che tuen da gui zub zhe cuk chun si, Zong ka dung ang ne, kyak su tan, zi xin nuen ci nian ge nguan guo cun jin le, tam zi nian bu qie di. Din jia ge ta zi dian bu sung xin yue ji jue yue bu shi. Sing ling ke, xiam li ya mo tu, ge chung ga gui chu ru ki nian zi ro gyob le tun, gun tu bi xin be ne cui di xin neng shi. Ge chung ga gui nian zi ro gyob le tun, kang gyob bi xin yue bu ta. Ji kyeb su ji Xi Jinping ge zub dun ke qing ge guang tun xir su. Cui gyob ge ga ci mo tu qi ru qin bu ta. Xio tuan nui zi, nian ka ngā xin za chak bai nai zui wo. Chua maang bui ro gyob dup shu ki, nyok zin chi wei cha gin nian ba kye se chen ne, nui zi po si di wei sa kong su gyu ti, di che mi na cui xip ta, zui lam nyo su, maang cuo gui zi, ngui mi gi ngai chi xir ta, ngui guo cun zin su ki le tuan le tu jik du gun di da ne. Maang cuo ki ci su din jia le, gen lin hu da qi xin yu bishin. Dawa gibe ci nishu gu ninki, chu zu juan ge zam le. Nebi yu mi to dam nian dok bo jop ge le zhu bi, dang yun geng zin bi, cu gyob che zhu ru ka ji ki. Ro gyob zhu lam xiar dung to mi bi nian su wo, nian dok bo yuong gi ri gu ta ngak ju si mu lo le jiang ni. Gi zhong ga gui, nui zi po si di wei kui to gyu yu. Ci nishu gu ninki shok ba, che dum to dam bu ta, gi ke mi su ro gyob zhu gi ngak bi, zhong gu ro gyob ru ka. Sichuan mi su ro gyob ji kyeb ru ka, gam se cui gyob ru ka ki. Gi chung ga gui chu ru gi, nui zi tun si, xi ru chu, mu tu cui xip che xin. Zu ne sa kong su zi xip xip ca ta, li psir nan bie che xir che di, cui gyob li tun par ca mi par biwa shi. Ni si ro gyob li tun di jang an biwa, gen lin ta, nui zi po si, sa kong ki xio tun nui zi ra, da xip ce lin ya bu cha chi. Che dum to dam bu, ge kub nui zi nyong dong di ne gi, nui zi cip chin ki mi mi nam zhu che dum nyam le lam zui ki, kong mi cien bi, nam zhu dong kien juk zi ngak xin. Kun zu, nui xi mi mi nam zhu dun ta, ji di mi mi nam zhu ni da ne, da xip ce lin ta, ge zhu cuk chu ni zu di. Nyam zhi ngak, che dum da xip ce lin ta, xiong di ro gyob li tun gyun tu bi wa shi. Dawa kibe ci nishu gen nying ki chuzi jul gu zam le. Lez mi sui ro gyob gub du nying la ru ka, logo ru qin ki lang kor ni ta, mi na chu ta. Ge kub di jia tuen ki ro gyob zi xip tig lin ru ka ki mi na nga ta, lang kor ni, za li xiang guba chong cu, da xip ci lin si ci su jor ni. Ki cu chu cha ta, xia lu cho gi ri wu, yip gu cu le da xip ci lin qi di. Ki cu me gu gi cu gyob nan shu ken nying la bun ka ka ki, mi ne ci su din jia le. Da xip ce lin ta nguan da dawa shi. Zhong gu lo shu zu zhun cuo ba chan tu zi xip qu gui xim ju ka ce yu gong si. Nam jie par tong su nyam le zhuo da ta nyam tu. Rang ge ki nu gu le zhe

0: chiki nganzu lakbar chugi ji
1: me mebu chiki nganzu lebur chugi ji
0: chu chudi chiki nganzu chuzhi lembar chi
1: chakdo dupe chijui mu chi xinze lembar chi
0: mi chiki zheyang xi gyangzhe che cho
1: nyamzhe rime zhewan ni ngenji dende yangzhen xi ji
0: su chu kang xi ki yu ki minan yong wa chi
1: 미리카기